0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until marriage.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
1: Kaya bagi norelidia.
5: Nena serikali enne lirum.

Kenara na lengi yang kaya magladi. Dan karno lai

Iyang kayo marayo. Oh, kenara naleng iye balas. Iyang kayo ro ripoyo. Kenari kino iye nalang. Iyang trawo iyang nasema. Kenari

0: Bintang kaya na siya. Damaya na yo, keto ripo Indonesia.
1: Nebo PK Leon, AKA Saita Kwenye.
2: Kaya kyo si muruga na rangkaran tatanish, muruga na ibala, muruga na rasa kari sach, olopenye.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo weni atu wankisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye, saki.
1: Ti atu wankakenya, MINFM.
4: Jage bi yaku, o senetai, la wala wakasilino, ibiso jeso jagora gafane. Ningwe anashomara na anashomara etendo kitu
0: kiyolo nge juma tatu warabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
1: mika kenya
5: maya
6: maya ingidesheni naritotolosho lema etashoma nenyora sambur oichamus lembaringo
7: lembaringo
6: esula telekipia nenyora kajado nete jenga yenaro
5: maya
6: ashamu iye oitabeke yuokine maile pate nebo
5: maya
6: maya nf

0: kabisa Magellan angalia na itoresho. By the way, kama unajua ni mcheza keyboard, mm-hmm. kwa nini tu situtengeneze sisi Mayan?
1: Yes.
0: Praise ake, mm-hmm. usiege kitu ingine, like a whole 10 minutes.
1: Mm.
0: A praise bila wimbo, easy to.
1: Yes.
0: Hata kama kuna drums nini, iyo, mm-hmm. iyo set ikuyo complete. Alamu bas, utuongeleshe. Utuambie hii ndio sadaka yangu mimi. Amen.
1: Kabisa. Amen.
0: Ukitupea tutashukuru sana. Usijali na venye Mungu. Negima iya na kai egira itobiru. Hallelujah.
1: Amen.
0: Lo Amos Mboi. Lo Musa. Lo Musa ngai. Keji Musa ngai. Kero Shankarna. Musa. Kutoka nda Anissa. Urubisho bola naba. Keji Joshi Musa pianist. Oshamaya longa iweja la isi yanga iwa geje kwa longa ni oshiki botina rena kwa pukanye di yunye kirengne minu jaman si mfanya tu hivo Amos Mboi si mfanya tu hivo nana ule mungina hituwa nani eriole kaila nyoro lengu wa worship uu kinitengenezea worship anaitwa La City Niki. Nyinyi watatu mkiweza fanya vitu very wonderful.
1: Yes.
0: Bas, alafu tuone sisi na wale nambaso venye tutajipata kwa studio zenu tu record. Tu record utu nyimbo. Me utu. Peki record kulo single di lengi ngasele kita ranyare ne. By the way, wale single di niling kumokli kiranyo le nambaso rene. Na rinage sinje shogi yu. Na usijaribu kuenda kujirekodi ikuwe yako. Tutakuambia tu hii ni yetu. Sidiyo?
1: Kabisa.
0: Kabisa kejanga ino kanya vire joni nyene jamai enesam.
2: Malamaya.
1: Ninyana.
2: Lana mbago.
1: Yes. Amen.
2: Amunya.
0: Eo.
2: Ivo oleng. Isi siangkai.
0: Amen.
2: Mama vanyala kemuri ejeri jaleng.
1: Karibu oleng.
2: Perangkai yena yeja laidemani.
1: Olaidemani.
2: Eee.
1: Mm-hmm.
2: Tebare janka ye ye le diman.
1: Yes.
2: Aro janka ye ne na ramu ye na la la yere biro.
1: Mhm.
2: Etu wa na ye ne la la ye gari bula ba dingle.
1: Mhm.
2: Ne mo si ka li ni na ba ba ye na ko ma ge ti se ye na ye.
1: Yes.
2: Ne mo si ka li na ba ba ye mu ko ye ni ke nyara.
1: Mhm.
2: Ede ni so ma ge nyara.
1: Mhm.
2: Ego ya go ye nya kuru ge ira ni tin ta ni ala la me dai no ya la la.
1: Mhm.
2: Ya ndita nya ma ne lo duang.
1: Mhm.
2: Ne lo duang na gra na da.
1: Yes.
2: Ne a si ne gra ro ni ne ro ne me nya ran ta me o gan kare no gra ga den do na ni.
1: Mhm.
2: Ma ra ro bien.
1: Ne
2: san ka yo ngo lo na bo na ro ni gri ge sai.
1: Mhm.
2: Ase ita nya mal da la la de ya mama ro ma si ya la la ni.
1: Mhm.
2: Ado na da na la na wo re la la na yo bu ga ha ma ita nya.
1: Mhm.
2: Ni lo ge nya ra mu ru nya ra na na do ge nya ra la la yi.
1: Mhm.
2: Ni go ma ni go ko ma ngo lo nya ri.
1: Mhm.
2: Ade ge ge ngo na ri sai.
1: Yes.
2: Ade ge pa wa la na wo re de ni go.
1: Mhm.
2: Ya na ye ni si na ma ra ya la la ma ra onda e.
1: Mhm.
2: Ege kwa ma re na ba ga ri.
1: Mhm.
2: Ade iru kwa ma mu le ti a go lo le ra ga la la.
1: Mhm.
2: Eri si ga li, eri si ga li a lo ga.
1: Mhm.
2: Ya lo da ga ri un ra ne ga ai ga. Yo bol tan ke ba un no ga ga.
1: Mhm.
2: Ai ra ya ge.
1: Mhm.
2: Le ge da la da ga ri ne ja na ta ma yo ni na ru mo si li jo le.
1: Mhm.
2: Ai mi ga un ya ma yo ni a la ga.
1: Mhm.
2: Ege lo ruang ne lo ruang ra ge ya la la.
1: Yes.
2: Naisha kaya masina na bare danga yale imani amoye ngasha zana yoni nedo ai mugre wa edi mai lala za ema yenya na kure na nare dana dagra ai
1: mhm
2: au na bare jana na kaya yale imani ametema
1: ashi
0: amen
2: amen
1: amen
0: ke gra umuntu rapasali
1: mhm
0: leo tunataka mtutie ngu
1: mhm
0: encho yushage ni shondo ngana kosho moldonyo tene boyo Eri luka nako ngwari pepua au ae nebu kote nebu yu kwanzia tari salasini. Kake kore yu neja, wanataka kusikia wale walienda.
1: Yes.
0: Ketu shugunye ya ranyo.
1: Mm-hmm.
0: Maie nesum? Hello?
3: Hello, Maya.
0: Yes.
3: Mamiya.
0: Eo?
3: Hello.
0: Kining ito ye.
3: Lucy Siandai.
0: Amen.
3: Aji Lucy Wakika.
0: Lucy Wakika.
3: Wakika.
0: Tiaji.
3: Salaroga.
0: Karibu.
3: Ara shage nishuge jankaya ala mitu mune.
0: Ehe.
3: Kwa wanda rikinito mwono na udo kalama tishit.
0: Oo.
3: Era besa nesna girewa na studio.
0: Ehe.
3: Ilikuwa Wednesday.
0: Oo.
3: Kwa mwona wa ilikuwa nifanyo CS nikapata hanya.
0: Ukapata?
3: Hanya. Ebulu mkoshari.
0: Ehe.
3: Ara kegila lo surgery.
0: Ulifanyo operation nimpang. Neking negila bulan ko sho yana ba wini rasaga operation
3: eh na rewa ba ine be ku mun te nebo
0: eh eh
3: nchere yuko ni na udi fanyo cs fanyo ani palo sajade
0: eh eh
3: ni ku mun te nebo o ndai tu masu tudi
0: eh
3: eh eh pare na bulan kai mulan ko ni
0: oh
3: na lo pare na kai wiki age wednesday
0: kende bengo mono
3: ndiren kumo nda ren to mono naudo
0: ehe
3: pero nda ren ni tiki tamwele
0: o
3: le bulan kai mulan kuni
0: ehe
3: ora ba na ara ba ko shoge baada siku tatu
0: kinda sa operation kore baada ya siku tatu ne bulan na do shoge
3: le bulan ko shoge
0: ehe
3: pero na garati wa na ga ifagegi na dumuni nanga sema jo kanyo dia maruni
0: ehe
3: I na gero ni this study by bangalo
0: eh
3: eh emu yen karai
0: hmm
3: ta gilo ga na gara yen ke mane do to ne la bai
0: hmm
3: lu ganda ga sna jing mama gora na gara na yen na study
0: hmm
3: ba yen gara na na study
0: hmm
3: ne bo ye ai a bangalo ni face
0: eh
3: eh ni ga ga na study
0: eh
3: eh ara ba hadi ba mulen ga mu ka dumune na gira mpaka mimi mama inyen kare na gira badu munya na yalla ko allo
0: eh
3: eh sundai bunga
0: eh eh
3: nalla mai de sundua mengoro la bada gar na ira sasi esti
0: eh
3: eh ke bala ka ka nyo die ne la do wona ngo shoke pipi
0: eh eh
3: na je gi shomo me gi to shimbisha
0: o
3: ena andrasa
0: eh
3: eh iri do mai rogi
0: etwe utu chochote
3: etwe utu chochote
0: eh eh
3: Nimwa ragala dagara riba la irasa CS nejo mama naona kama itumbo yako imefunguka ndani
0: eh
3: aigile dieta
0: eh
3: eh leo kule kai
0: eh
3: eh ana jogu mosti ana jogu sawa
0: eh
3: eh eh nejo gi lekai miye nkabala
0: eh eh
3: napa napa
0: eh
3: eh ore bashinya bona ngolonya mashitse silala ngolonyi na bishana
0: oh
3: na pangna lo juang
0: eh eh
3: Pero ba lo duang e gara ragan koshaga do.
0: Aha.
3: E gara ragan koshaga ende le adu.
0: Tiang.
3: Tiang ani e gara ka e ma ke gara ka adu wa tu.
0: Aha.
3: Ten choro na bora na le ge denya.
0: Oh, ten choro na ba gara adu.
3: Eh na shugo na lo na clinic center.
0: Aha.
3: Bora na ba long na jo aya era la si de sana do gi san kai ya la dar ni ya mu.
0: Aha.
3: Kanyo die nan kai.
0: Aha.
3: Meje yang kaya runi ye le sister line to dia kwa sana kana.
0: Oh.
3: Ka bagi e ni ye uye na mera se ni ye uye.
0: Aha.
3: Ora na bolo na jola la tumore le ka doctor sabune dan kana naro.
0: Mm.
3: As na ne na ri na de ni pe a bagi na lo enda na ji CT scan.
0: Aha.
3: Na lo de CT scan ni lo don.
0: Aha.
3: Na ga na jola ga dar ni enda drag do ya enda bagi do na ki ten kada na kada na kada la bai na ri.
0: Aha.
3: Najuri mimi bema ya mwiki.
0: Yani ni kitu ulikaa zaidi ya 1 month nayo.
3: Nimekaa miezi 6 nayo na mnyaka. Lawaidi nile. Era bonya ngosha ya lawaidi nile. Na nanda ndaba shi lawaidi nile tia. Masai, malo de kai. Kaje ndo na baisha kai na she.
0: Negira gen ko shoka isyong tenjoro na bo na uko tu.
3: Ndo idi titi, ndo tia mara marume ndaga ju.
0: We? Ehe.
3: Na jogi ni kwa la migi tia na kerai.
0: Oo.
3: Utaka mbaga sikishe mesi sita.
0: Ndiyo utengenezewe?
3: Ndiyo tutengeneze maana tutakweka bed rest 2 weeks. Midumunye mishuma idunga kerai.
0: Na wala mtuta utaeza kumnyonyesha?
3: Sita mnyonyesha, ta mnyonyesha kwa nimelala. Ama ito kitakana uta mnyonyesha.
0: Na sasa unalala na mgongo huu mtoto atanyonyaje?
3: Kara gabar na ga saida na ine getarene.
0: We?
3: Eh, na ra don koshage.
0: Aha.
3: Dodo dodo kuriyo.
0: Aha.
3: Kara na ge ikasuka miezi sita.
0: Nila nyumba ga nibure ngere miezi sita.
3: Masta, kaka ishanga ya masheka la besera mare.
0: Na
3: ulaya, na galu kanisa.
0: Unaenda
3: nenya malina.
0: Ngoja. Ngoja. Unaenda na pikipiki kanisani?
3: Eh, kala na kanisa ngisi ya yara. Na kala ngutuguru. Na kala lesa na mara. Kufunga na guwamba. Kwa mba nangai.
0: Ile siku nilienda na pikipiki nikiwa na jeraha. Sita wairudia.
3: Ehe.
0: Ukaenda nayo?
3: Sikaya na pikipiki neema abuana nikubwa.
0: Ehe.
3: Aha. Jira kala kia wai wai misi ya gelu. Kanyo wali minoro na yosa nga. Ajoji. Malonga yiti kai kala se ye legro lai kai nyaro nye na mayo nye na na nyaba nye ende rasa kai na yuna ira
0: ejin je rasa kai na yuna ira
3: nde yo na rasa kai na yuna ira sa maru nye na de ama dam nye yo nye na ama yo na na jo nye
0: we
3: ore ore dari ni unyo la balisit na je gola.

0: amosa na dadi bina bom point ni na bisha na maye FM single melo katukulo lero 100 bona ke Eunice Mato
1: kabisa
0: ejinye Eunice
1: Mato
0: yes itabaki na kwa yosa na udoda kani abaya tumuni muni oisi najua sasa hivi ndio watu wanafika nyumbani kutoka kanisani ila jo na shoto mlishinda kina ndio bagata kanisa ingira ndo kona ayo ria kwa mkangiti pole pole
1: kabisa
0: na kada ndo mona kaya tangu tshe no shina asigia hamwe ndo romansa na gaji de gashai
1: yes
0: iro ugwa nkolong
1: iro bi shaya yo kito
0: yo gaga shai kabisa amoje ndangara yo china rebel le kila wakati
1: yes
0: aikuna kina jana ke ndo shina sika tukul kati kana yakuri na ke saa 9 na ke kuna ke kiata Moses ndikoita ero tuna ke kibuna ka imak bana ke ando kini jomata yulito inki shoro ten kolonga ta jumapili on tari kina ra tikitama ola bana do only long kali shoro tikitama ehe ni jina ile
2: Shake nishu, tiatu enkesisa, MINFM
3: Tayo longi shorot
0: Kabisa kabisa, tayo longi shorot Na kama ningu ni itikuna sainake, karibu olinga na mkayo Pule da county, enkare na county ya Kajado County ni kijona ke Samburu La ikipe ni nebosi olosho lila tele Tanzania Karibu olinga, nikira na kala mwante ngire shiri marona
1: Kabisa
0: Wabengia?
1: Yes
0: Wakaribisha basi ndani ya studio
1: Tunawambia wakaribu
0: Masale
4: Ashole
0: Karibu ni sana
4: Ashole
0: Yes Bwa tingeleze inti utoko tatumia hii Mwesebe Tudela mroshi lo Lo ni kalangu tini oji Ayikuna geneja Yes, karibuni sana.
4: Ashole.
0: Keje ya safari mpaka niweji.
4: Sida ya safari oleng. Njoo nyanga ya nashe.
0: Yes, yes.
4: Amo, yu no reankai vikira bautua. Ejo na rono reankai, nejo, wale na nirashashana na ke kirabari tashumara. Nabaki ngule yu nirashashana na karanado.
0: Yes.
4: Kaki, anana rao reankalo ngenye.
0: Na, nishiru yankai.
4: Na, nishiru yankai.
0: Amen.
4: Yabai.
0: Adala jota, mawabiri na kuja.
1: Inabisa.
0: Tuki entelevi, takuwa mawabiri. Miata, intubiru nye. Kaja anka ule, lete wajidi ngwa, tuligiyo ajo, ekijia na haka ingwa.
4: Wow. Sedani nka ule lipi, miata nyamali.
0: Yes.
4: Wale rao reankaran. Na, kajinano, olaranya ni Moses Ndikoisa. Naro liankang wale sangilil.
0: Yes.
4: Liankang sapok.
0: Liankang ngay?
4: Liankang wale sangilil.
0: Sangilil.
4: Ingwa na nana liankang na jutorose.
0: Yes.
4: Yanko side na mayano le.
0: Kituwa kata ningi nahana je sangilil.
4: Naro rana nungwa.
0: Yes.
4: Ingwa raila mari.
0: Ndiyo, ndiyo.
4: Kwa nejo lungano kumboke walashia ngarikishu. Liankara kina karaba liankang itiari. Ayiko rana nija.
0: Nija.
4: Niyaku na alo na nungwa.
0: Mwela pakara maasenye nisho warinkara.
4: Nisho warinkara.
0: Enche andanga mpe ilu baada ikaje.
4: Dara rani buja kwaje. Ode rele. Yata yono rama walashia pa ngarikishu.
0: Nija.
4: Ayiko rana nija.
0: Yes, wabi. Nasikia yiku masai. Na wakiji Moses Ndikoisa.
4: Ya kaji nanu Moses Ndikoisa.
0: Ndiyo. Emurua Torosei.
4: Emurua Torosei.
0: Kajila jeki lopare bora oye ngoro ngoswa.
4: Ifai.
0: Nidu ya alo Torosei.
4: Waragevi mpangu.
0: Ayemwe lopare bora.
4: Ifai. Waragevi mpangu torbisil.
0: Yes.
4: Ninga mula barabara. Nila agirota alo ngoswa. Nibu abubunga or barabara ipangu tepoti.
0: Yes.
4: Nikia raila.
0: Ama ila barabara lepoti nyala ime murkea.
4: Yeah. Ila barabara lepoti nyala la ime murkea.
0: Yes.
4: Ninyara liga la Victorosi town.
0: Niko na marafiki huko. Okay.
4: Yeah.
0: Aha. My brother.
4: Yes. Kajina nola ranya ni David Ngaru. Ngolo sholor burko. Burko lankaruni.
0: Yes.
4: Niyako nanamanyisho. Wine jibulsai.
0: Kama rehrona na wajidu burko lankaruni. Kaya rehrona burko lankaruni.
4: Ya rehrona burko lankaruni.
0: Kodolo
4: zubugu. Ya rairu kukole ya narok. Na...
0: Ya nkaroni avanda hii yetu.
4: Nkaroni hapa yuki yetu. Na ya kukunalo kumanya.
0: Yes.
4: Mkira waka nabolekwa. Kaki kirana yule nkaroni. Yes.
0: Alright. Karibu ni sana maa YFM.
4: Asholi.
0: Alright. Kijisinja yyo sarinki.
1: Tinebu
0: Ruth
1: Marona.
0: Yes. Nkirishine maa YFM. Tiro na genki sema YFM. Poki yolo njumapili sa isitenda mampaka na saa 12. Jioni na haka ule ni unikira na hake David Nkaru tinebu na Moses Ndikoisa tuli nkitashini ya maa yile fembu na Moses Ndikoisa tuli kisi yunga joki kani hapa kaa kishoro yi yata my brother
4: ulele nkishoro rona nata na nkishoro to eranyare
0: yes
4: nkishoro to
0: eranyare
4: eranyare na haka hidi mareje nkishoro eranyare amo karasigi adulta nkaranado wala pati school na kanga sawa kara spiritual leader arashi na ita nkuruna ninguno ina engera ina ligiro na engera te school aliko na ate kwaya na ajo engera kumoka pastai neloru rame amainoro na ina kishoroto na aliko neloru siya kukariko ya kanisa aikuwa raneja kari yaba kikwaya te kanisa ari Sunday school aliko kilem na loru mpaka youth mpaka nana loru hako na olaranyani
0: ndiyo kama dubi shoma bariko aringera de school akinda kwa kidu kwa wana cho aranya ingera de school asho asho lelang kai kyanga kinya wana raja utu link arashu ya baga ntali pa tanya de lang kai nyite okianza imaisha
4: asho leng bana saringi wore raina na mbaya sida yo leng ningilikanwa wore wana wana no kinyi amo ka da ra story amo ga adia na ikara lasha ngar kishu
0: eni
4: ka da tonani lo olengu an kayang na luru ra sa sen kayang mai na ngar tubulu nyi ka ga ka nga emua wore na te te historia najo amo angasa nyajo pole amo mara na nonto iwo
0: ndio pole sana
4: mara nto iwo na mara nto iwo pokira
0: pole ole
4: ka ga wore biye ni abuna storia endo iwo ye na likini na abeni kunno iyeyo Neja valo nga naki kiara nyishapa kake mealo singolini la kanisa singolini me singolini la kanisa kake laba na laruma hana nashina aliyanko ayikota neje na wade paitari kwa lorua lorua aranyisho Neja naldo nga naki niwe iraingwa ina kishoroto na wana paru mare lang na mealo nga dapa yoleo ni nyangai kwanza kake ilongana na ori na pesi ya yankop ayikora aneja kake ori na nanu baltu altu wanga maina na maidi marejo utankara kine jiri unto iwo kajake nkishoro utankai yes
0: ya kankai ni kiego ishana kishoroto
4: ya kankai ya kena ishana kishoroto
0: yes
4: ayimu nana no ito ipoken
0: ndiyo kiata jwa kankai kishoro ni yata tonto iwo ama pa ito kata nga sajeng murana jo alayi kuso laroma asai longkishu laroma han kitu kama ito
4: asho leng ito kanga sajeng amore tembulu notai
0: yes
4: Naki arano na tongani rubulu ate school.
0: Yes.
4: Ore pabulu te school. Na to si ako karalo tongani rubulu ate kanisa.
0: Ndio.
4: Ene ana tuta lomon.
5: Takanisa
4: rubulu. Nako iruna no ngasa jinga romoran.
0: Yes.
4: Karano na tongani kata jewu.
0: Ndio.
4: Tiatu wa kanisa. Karako tongani kata jewu. Iya.
0: Oroni kata jewu tiatu wa kanisa.
4: Yes.
0: Ore yes ogana ka endelea si te school.
4: Na gran asia
0: endelea risiko. Ndio mwa graga ara jangira risiko. Na bana GCU.
4: Na bana
0: GCU.
4: Kine bura CU. Ine bura CU. Bana saringe.
0: Yes.
4: Ine bura CU. Na yako na kine bura CU. Ne kine bura da CU na ba CU na irogwa.
0: Yes.
4: Ai kwa ranega.
0: Na ba musana ba ene rego.
4: Na ya
0: ya ba yo mi gara fyompo.
4: Yes.
0: Yes wanangaru.
4: Yes.
0: Yes ulijua jo kwamba kuna talanta. Era nyaera show yankai show da kine mikiyo CU ne weji.
6: Ya shole. Ore nanu baiteru arany na kaidi mareja nkai yake amore around 20 ereru anu adole na kishuru rajo kara 2009 ari standard D4 2009 na ereru rada ka tum ne ona kai yake du narain kake mara na form amo mara enebe rona kagira bulu rona rakiti kake neloru ankaram gara mendo ne mere nkarenye Ore peluru around 2013
0: yes
6: na ipot sasa nga ya mana da nje unuru ne ngiporo ore ba ipot nga 2013 mwezi wa 7 na yulura ina kata jo kera ranya pe na ita sanga ya na ranya na jaru nan ore na ita ranya kata jo ore ba ita ruwa jo amo ita ruwa na karanyisho na karanya ore na ran na kona Masai dance na ranyi sukulini kalna rifundisha
0: yes
6: magara na tia kina nem kayo na tia jo karanyisho ba gidwa bana ani tuje gospel kake ketia ke nyina ki shoro raru nan ore na 2013 na ite ruwa yo luwa jo kumbe enkai na gara ro tia ruwa nan ba isi
0: yes
6: na ibor na ina gara enkai ka gara ntwe ite ruwa ran at standard D7 ore ba idip standard D2014 na ito ya big mpaka around 2016 pa ga ite ruwa ina gara ran mwezi wa 3 pagara nyu singolo la dogoya
0: yes
6: narayo ore na kishoro ro parayo nanu olenga jo ketia ranano endo oruno shi kishoro na endo ni ki peja tua ni ni ta ko benya ju yini ya sendogi ara ni nya sai ara nya mge ke dolta ka jo miar ra diru biya ni ya sepi ka ki gire na roki ban
0: yes ina ku choma
6: na ina ni choma kabisa eh ke yuno ko shoro pising ore na ara mo shoro pising that 2016
0: yes
6: mwezi wa 3 naranyo singolo la dogoya kakata ne nyi hit Ito na shukala itaru from grass.
4: Yes.
6: Amore na sa ingine tendera impito pia nyo singolielu.
4: Yes.
6: Na keleke gila rawasyugi. Sana sana giri teru.
4: Nijo mara wayana kishoro.
6: Oye be, mea wae, meri wae roi gini. So, iyo ilika, nangas aroni kidogo mpaka around 2018. Nga kuja kuimba singolielu liare. As dita rai na kata, mkata pa challenge zolenge studio ya kuenda ya recording sasa pesa. Kage ewo na sidanu ore peye about around 2022 ile ruwa sidanu mba
4: yes
6: ore na ampaka sai tare royo yanga imbage ni
4: right
6: yes
4: all right nitwa karengila jana ngsiliga joma mashuko
6: hapana ito aiwa pake na
4: nayo 2016
6: from 2016 elena jo megure dana ngsiliga
4: nira nyisungule jana kata ampaka sai
6: eh ara yana ngsiliga na around 29 up Merida do kuma kolabo hivi line ya kwa penye.
4: Yes. Kwa hivyo mbuna naisa imba imbo karibu elifu.
0: Sana.
6: Ay, ay, siuna imba tu.
4: Ay, ili nina wapiris.
0: Ngishororo.
6: Ngishororo na, ori naina kata, venye, kata napa limit na kata, na aldope nka iya rero shita rana bol studio. Leo kata nyana nka kenye.
4: Yes.
6: Kaya na ke, ila kore bini nga jujo, yi ningwege nasa. Nako sasa hiyo neema imekuja sasa zaidi.
4: Amuyara na
6: studio. Eh amegu nanga indo ya bol kule goso.
4: Yes.
6: Nako rada shitara mambo iko sawa.
4: Ndio ndio.
6: Yes.
4: All right. Ayakuna gine jina gije nye David Ngaru. Ne bona Moses ndi koisa igana gadi rengire shire maji FM. Igana kai makina ana sena kon kishoroto. Odo bona ndi koisa pe ndo duao ajo abayila ajana na kishoroto. Edi school. Kalari wo ibi ajingaru na nyare ito berage.
0: Wow, ore paidi school ore paidi be class 6 amo etel baba school 26 niyo nara ajwa raba na bagsuma na daba na galo ne ngwe kare ni gilda rasa allari lari nari e koneja
4: kaga na 26 na linga
0: alagole ore paidi school 2018 I with this school 2018 school lake na ji torose primary tini wiya ge ranka ulele ore paidi school nalang na ji gal rasar le na boy to bulwa yo amo arbulu nyana nanka na jano lena yok ani nyabi nwa yeyo
4: yes
0: ni nyabi nwa yeyo ore pa di school na jegi na jegi na papa me meri ra rogi mera ndo na isumi
4: yes amonde ba rogi
0: ama ramba la kona rogi ngidwa ta
4: na ngasa ngona je
0: na kona me gaja
4: yes
0: ma ra ndo na isumi na ke na me ke ranya ra kaki kitingo
4: yes
0: itingo me ko ndo na ti na do munya na lesiai na la pesiai na la ngasa ra ntare
4: yes
0: tini wo jita
4: ge
0: agol chukut na agol chukut tolari obo ore ba agol chukut tolari obo kaka shere ngara ke lompapa mo aisili gabe ndo na bo na jegi ka wo sheki arambe amukai bare niton irulo suku la mo kanyinyi kya kinkere nyana ina bendo kina bona isilige kaka ore pia bawa rishara na de ore pa palo show lari obo na bona ilo hapa
4: yes
0: ara bengo kwa yana graba itobulo tinete suku tinete suku lage ranka ulele
4: yes
0: na arashina ana graba isunti ni weji ranka ulele ore pia lorua mwe ne loru na ako ore anapa arambe
4: yes
0: ne loru na aldo fail ne loru aldo fail Nia kuna iru na iru irumogia rosha na parambi.
4: Yes.
0: Kake neluru anga ya boli nkwitu iti niweji. Naluru, naluru arum sponsor. Ai sponsor pa nkaita sar na naimwa oldebe siyoji ole maura.
4: Yes, oldebe siyoji ole maura.
0: Nkange, nkana jene jaji. Na kajiga sholing na mama.
4: Yes.
0: Tete rurona isha mo, eja baru masai te nimiara dea na shere ngiri. Eji nimiara kira sabu.
4: Jala.
0: Na isha na genka ya na shi. Ure, naluru teru garanya rai.
4: Chief, dosa mora fikiangu sana mzee flani yao
0: naluri dero eranyare
4: naluri
0: dero eranyare
4: 2020
0: yes naluri na karo singulio la ranya
4: pishu kunye the show
0: pashu kunye the show na umone anka yonto kinabu
4: yes
0: amari yaka nele rasad kawo shiki arambi
4: yes
0: neluru anarasa neluru aluru amui neluru aluru irufa ule na parambi kageri na alabasi ligi
4: ndio
0: na umone ankai naranyo singulio juu papa antadolu ye Jadi papa antar dulu ye kon, amora yang kain nara. Kalau singgul apa lihat dokya? Anya arasin ini apa volume lihat dokya? Lain teruwa nara itu nak kata.
4: 2020.
0: Lain teruwa nara short
4: nara. Nakade corona.
0: Itu nakade corona. Boleh nakade corona lanya hanga ilu nyu yogi ti. Kiri ilu nyu guys ya yang kain.
4: Yes.
0: Amukara kiara nara dokya.
4: Jio.
0: Nya aku 2020 apa nano? Lain teruwa nara nyara.
4: Yes.
0: Ya.
4: Ninda amain dalba nara punya ninda usul saja.
0: Wale na album ya dokuya, aitawu singoli liopishana.
4: Yes.
0: Aitawu singoli liopishana.
4: na igurar ni mpaka nalulu alulu launch tina kopake na ku ita gusi ngolidi ushana
5: ya nakara
4: tangata mera ngata corona
5: yes kuanzia 2020
4: kuanzia 2020 mpaka ra sasa nalulu abaka na ine woji na idiba ikeni alba
5: oh alabari ni corona
4: alabari ni corona
5: yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
4: yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes kijaga ngata corona arashanga ro manyat amore tengopana eroni atai lokereri kagi ko munta ngai ajo ore na bolong na kingenwa kisinja lelo masai
5: okay
4: na ya
5: niendelea hivyo mpaka sasa hivi
4: naendelea ranija mpaka rana lotu sasa volume 2 kagi kuma kisingo lara kanyara ake yoneja ne gura dapa meugo ngilata ta kidoko tankara kina ore baita rwa ranisho arena ngwala kuyani nelotu na meraa kejuto iltung'anak meeta apa enaasita ena ayieni ore kingira aing'orr ena ayieni meeta entoki naasita amatiakini nabo olong tegelu taa ajo siai eeta ntokitin are ore taa tenairamarisho enailo daa apa asujaa kanisa aing'uraa naake kaashukuni naa kake mekure naashukunoyu amu aterrerreni arashi naa are inatoki natejo nayi olalashe yani keeku kaikinkitikiti ara olaagira kitikit laa ninye lamitiki matatona naajo taa iltung'anak kigil tau pii naata osinkolio lataranya ojo miyaku ormang'ati ntale enduata naata amu kaaku ake sunanu tenkai ore paranya ilo sinkolio nadol ajo etu apa iltung'anak aponu aashuko peno tenkarake naatodua ajo ekeeta ena ayieni enduata nara sii oltung'ani loramatisho neeku karamatisho kaidim atejo karamatisho
5: kanyioo apa nang'asa iltung'anak ajo meeta entoki naasita ena ayieni tenkaraki isikita ilo amu ijo peeranyaka aakwet nkwata kulikiri kwapu nkwapi akeyie sanasana
4: irikina
5: ajo enetaa apa naitagoluaki
4: ore
5: nasa imi naimua isiatini ang ama namna
6: ganiiruaing'ua
4: isiatini ang pii iruaing'ua enoshi ake na hoo neme iltung'anak ninye liang mee iltung'anak duo liang iltung'anak leboo amu ore naa toi oltung'ani pooki letaa keeta enduata naa inepu ake ajo kearakini naa kenyoki ake ajo king'oru eniko peyie kearakini enaduo duata ino kearakini enaduo duata ino neeku maipang apa duo apa alo amu keyiolo ninye ilo mpapa keji taa Daniel Nemanchai naa kairoroki ake papa lai amu kanyorr oleng ilo mpapa pii naa ninye ntoiwuoi nainepua nanu naa ninye ntoiwuoi nayiolo mpaka tanakataki ata ninye ng'ole ayeu ale enkang ole sankilin kake kayiolo ilo tasat nemeeta entoki naasi metii ninye neeku naa maipang apa tiang keyiolo nai ninye ata ninye tenimduaroriko amu kayieu duo ning'uaroriko naa keyiolo
5: oduo tenakata kira iltung'anak aimaki ajo meeta entoki niasita kai nkuna peetu kigila tau kanyio itaasa
4: ore piitu agila tau ata oltung'ani lenkomono kaomon enkai oleng kaomon enkai oleng amu aishiriki oshi nanu kuna anisani naaji ne SK kake kara oltung'ani loomon enkai oleng aomon enkai naishiraki enkai najeki midimai taa peeku maata intoiwuo pokira neeku maata sininye iyie enkai neeku kara oltung'ani lenkomono yes
5: ni ukashikilia maombi
4: naishikilia ni enkomono oleng naomon enkai oleng
5: Alright, ni omena kayo. Na odure na kwa ira enkira yogishi ile sina garanyare. Kame mununiti kimwara na seni asira.
4: Ore tana aranji na ina sira ni kiasira. Na asira rahini kiasira na yugla ranya.
5: Ndio.
4: Ne mebungita. Mebungita sajara kumok. Na kaidi matejo. Mebungita. Amo abaki na yellow noto around tutu. Amo ore pass launch ni adukuya. Na jikini. Naajokini iro kamaa ore entoki nabo nikiyiolo iyiok intokitin arake iyiok kiyiolo amu ashomo naa alo aliki ajoki enyiti embung'aki enkaina amu ntai intoiwuo naing'orita tenakop neeku naa kayieu nailonch kulo sinkolioti neji kanyio tinye kwanza ina nijito iyie nejia kanyio teji launching naishorita maswali kumok oleng na basi naiteru naa aitranslate launch te kimaasai nareku tenkoitoi naji ni arambe paatumoki naa ainoto sinanu orgos lalo naa laibunyieki enkaina naajoki likae tasat obo oitashe tentumo neji ore taa tii iyiok entoki nabo iyiok kiyiolo naa ntokitin araki arambe enkerai esukul ninye iyiok kiyiolo wanaltamoyiai ninye ake neeku ore ena nijito iyie launching naa kirikisho endujurro oleng
7: I'm going to go to the house.
8: Yato kira rena na rendel rese re bel banga ya boli milangoni ni ndo kinda yengasia
7: eh wow yes bwana Devin Garu
9: yes sir
7: ndugana sei era nyare era indasi na jare iyo miaka yote ni
9: boli yote yes asholing bwana sei era nyare haija kuwa rais
7: yes
9: twelele ku
7: haija rais
9: nimegira baga nyumerele lia am one migara nyalona oitetea yure ground
7: ndio
9: amore masai nitu ninje bungole ngaranyare are ni bunga ni bunga tiayo to itengoro negative ajana orgiri ko ajana orungana ka gele me arashoro ka gore in real sense ingisia yere sabo
7: yes
9: so itwele le gwa safari kage kibidi na mugire jenga ba bengi jikasa
7: ndio
9: libidi sato jikaze neji duona re jokina ina gara la shay magam ke jingumo kage libidi sasa tusimame pero magita sham na gara na nabi bodogiyo amre ne gila na yuta u janiki shugo na ge gi yol kra yol rabage ne gore ndo na gara shuyo meta sho le lokuri are baga yo siligi amge tiya ke sanjar ko tilang ara du ne menjer yor gumo kera siyo ba sende janga e beneba ne go itwele le gu ya ku raisi lakini tunapambana kinyokata kabisa
10: Kinyo granaga ipampana kabisa kabisa ndaga yo bomo kula kina kesa 10 kamili na sasa ni kufikia ndo mwa yene FM ya uli na kesa 10 ni kishukunya endelea kidogo na sisi na tempo so ya kula na yak na la de crescini ipana kine ja eta kula sai na ke entiba ole ni wodi kishukunya baada ya saa 10 kwa kiola mwa yene FM bwana ngaru te bondi kwaisa pe kishukunya mwa ngasa kwa kiola mwa yene FM
9: sure
11: Edaga rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, inininingo Mayan FM ewangan ulo. Show. Enjoy top class TV viewing today.
12: Damayana yo keto ripo itojonation
13: nebo PK Leon aka Saita Queen
14: kaya ki shumurubana rangar tatanish urubana ibal urubana ta sakari sach olopen
13: ke maki nikingwa na re sia solo shole Kenya tenebo ni atwangisho
14: kore ndoki na gerar masala ne rikore all tonga nak ona brolo shole nye sak
13: ti atwanga Kenya MIN FM
14: jage biago o senetai la gora kasilino ibiso jeso jagor gafane Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kipokio longa Jumatatu. Kwa rabe ki Jumasa,

0: Last year.
1: Bala last year.
0: Mm-hmm.
1: Mwezi kage arave na dura nangara nada.
0: Mhm.
1: Bare bala music kidogo. Mhm. Marasa music.
0: Mm-hmm.
1: Na ile ruwa bao longani ju bless.
0: Mm-hmm.
1: Lord Bisil tukaanza tukafanya fanya naye hapo.
0: Mm-hmm.
1: Na ile na ile kita na kira kaya tumtum skills. Amune jana do shit. Bare ni ya sol ngani.
0: Yes, yes.
1: Ni ngorwi ngeno. Ore after that. Ore narave na dura around 2020.
0: Yes.
1: Ake ore na ara na ba limit oling ya kipesa.
0: Mm-hmm.
1: Ore 2024.
0: Yes.
1: January.
0: Mm-hmm.
1: Na ishanga yendo ara fulani.
0: Mm-hmm.
1: Na itumia kwenye toy na around ore kitambo fungwe studio sasa ile mzuri.
0: Mm-hmm.
1: You around 300,000.
0: Yes.
1: Na mara bob.
0: Mm-hmm.
1: So sasa ilibidi tu Mungu na ile yanga ishanga ifunuo.
0: Yes.
1: Ya kufungua sasa in another way.
0: Yes.
1: Na mgaidi mara yanga ya donation.
0: Mm-hmm.
1: Nikafanya ya another way. Sasa nikabidi nimefungua.
0: Mm-hmm.
1: Na rile ngai telari tada agri launch around mwezi wa kumi.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Another studio.
1: Yeah, na nyagri launch sasa mwezi wa kumi.
0: Ndiyo kule na glasi. Gila kidua studio na kidogo kidogo saa.
1: Agri anara itumia kidogo. Tangara gina. Eh, ayologi.
0: Yes.
1: Mara rile nanga yuri parumu kuna kwaya hii.
0: Yes.
1: Ya kumimi kazi yangu nukwana
0: kufundisha. Sasa
1: nukwa igri. Nafundisha makwaya. Napeleka huko. Nafundisha, napeleka huko. Ya wakara wiki na ore karibu kila mwanzo ya mwezi. Na ni wiki recording na.
0: Yes.
1: Ore kunda wili wiki ina training.
0: Mm-hmm.
1: So ni kwenda kufundisha.
0: Mm-hmm.
1: Ore be.
0: Basically, wale mwalimu le kwaya.
1: Yes.
0: Yes.
1: Mimi mwalimu wa kwaya.
0: Producer.
1: Mhm. Nego na re na vanga itno doi.
0: Mhm.
1: Yoga la nifundisha kwaya hii.
0: Mm-hmm.
1: Na lulu aya uwe na record.
0: Yes.
1: Na fundisha. Nego ore kila ingireru no rola pa wiki ya kwanza ya mwezi.
0: Yes.
1: Tuko kazi ya recording.
0: Ndio.
1: Ore dia shoto ina.
0: Mm-hmm.
1: Ni kufundisha sasa hiyo katika nyingine ya mwezi.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Sasa ingwa hii ndio itengana.
1: Hina yangu ya zaidi ya kiyye 40.
0: Tell dari ya ki?
1: Apana?
0: Tangu, yaro miyara studio. Yaro kisi miyara studio.
1: Ah, edhari wa itengen
0: 2019.
1: Ule kwa ya dugu ya itengena 2019.
0: Rake giri?
1: Rake giri? Yes. Yara wari giri jamai.
0: Chumusukuru.
1: Hei, ya wari na.
0: Ulienda shule ya kufuza wana kwa ya mauli.
1: Ah, hiyo.
0: Yungu watu kuingie ini ni mwema.
1: Ari ana hiri kianza.
0: Hiyo ya ngari ya
1: no. Karavana no ormali mui. Lewe singole ni le kolole sukuru.
0: Le
1: kolole masai dances. Nikaanza kufundisha hapo. Na ile wa room. Na ile wa room. Ngeno.
0: Yes.
1: Kwa kweli na ngeno haikutosha.
0: Ndio.
1: Nibidi.
0: Mhm.
1: Hiyo iru na iro kidwa life for meenda ngai hiyo kwenda kufanya ualimu.
0: Mm-hmm.
1: Ah, hiyo ni neema tu nilikuwa nayo Mungu ameleta tu.
0: Mhm.
1: Kaanza kufundisha, nikaanza kufundisha.
0: Mhm.
1: Asnari da benga ini na runa line.
0: Yes.
1: Na warumi line.
0: Mhm.
1: Na runa ngwaya hii. Ore pe ori nakaraki graka endelea
0: al
1: tunable studio last year 2025.
0: Ndiyo.
1: Yes
0: endelea ndio mpaka ikakuwa hivyo
1: ikakuwa hivyo
0: ya sasa studio la linari maana jikaribu la linari
1: yeah almost 2.
0: Yes.
1: Kaga last year dada bolu mwezi wa 6.
0: Yes
1: yes
0: ya kama endelea bolu ngai studio sabo kwa leo production.
1: Uh-huh.
0: na kwa kila pika na shule hii hivi hivi
1: sai
0: kwa
1: town na agri panga mgara ngo ya mpaka na kwa la nyeri na Nairobi.
0: Mm-hmm.
1: Kali mwalimu famuko.
0: Yes.
1: Ni wako kibidi ni chukwe makwaya za huku pia mwetoki ayani kwa wabina lagwa.
0: Mm.
1: Nafikiria sana mambo ya Kitengela.
0: Yes.
1: Ni kujie ni yeke studio huko.
0: Mm-hmm.
1: Angala nguwa ya yana kopu.
0: Yes.
1: Ure,
0: mwereba mtungule kwa
1: bia. Ii. Mwere nane kwa nguwa wang.
0: Mm-hmm.
1: Na kwanzia na manga huko. Igre sabu. Paka jado.
0: Ndiyo.
1: Yes. Ure lala renyabu damar.
0: Mm-hmm.
1: Kona lorut.
0: Yes.
1: Na ideali bun.
0: Yes.
1: Ure kona enalu. Nataka nafikiria sana kufungwa ya Kitengela.
0: Okay.
1: Yes.
0: Nia kule David. Imagina David?
1: Ngaru, yes.
0: Ngaru, nera studio te
1: Bullseye.
0: Bullseye.
1: Yes.
0: Maji Adonai.
1: Adonai studio.
0: Ah, itumeroma, unafanya kazi mzuri sana.
1: Kabisa.
0: Pongezi sana.
1: Ashuli.
0: Yara yankwa yetu tofauti. Yara yindi basa yedengana nkwa yinda urusi mkwa yindi baishuta.
1: Mingi sana.
0: Sai.
1: Mingi.
0: Right.
1: Yes.
0: Yes, my brother.
1: Yes.
0: Kiburuda gani kwa nangala kidesha tangwe kwa nishita yika toko le. Ili tuna yenda sungulili yara sai poking. Anapi, indi yunga ranjare.
2: Wala napele yara ranjare. Nara sungulili sungulili tomon.
0: Tomon.
2: Apalonga kaitelwa
0: album
2: 1 na kuna ara na okolokuni ta album 2.
0: Yes
2: agara na itaru na sininye
0: ngikungula mangi sungulu den kagenya
2: bolo sungulu den kagenya
0: ni ara lega ojo ya walata
2: igara lega ojo ya walata
0: eh
2: ni no sungulu na kulik na lori shayoki.
0: Yes
2: sungulu ojo shakeni show
0: eh
2: or magilani
0: ndio
2: na rasa ra ge kolabo arasa kolabo ro sungulu ti wari.
0: Yes
2: amo kine kuno rawala sharala yamo alcharala yole tankaranado
0: ashi
2: na grata uru rake.
0: Yes.
2: Ni nyaro le gele tagolo leng
0: ndio ndio
2: hai tagolo
0: amo masia
2: irongada
0: irongo leng
2: na tagolta
0: mm-hmm.
2: nalo roto ya mera kajo kagera sunona ngamina neema
0: yes
2: ore roto na rasuna nona kararo yor malimi sunona longkwe
0: haya
2: tiga loro rupuke
0: na
2: kuna
0: itiru ore erani kitanya tao ndo mahon dialo
2: na sunona lo dialo edeli wana na nila kodagi kwa yanabo
0: ndi mana ndo ngi studio
2: studio mara na studio
0: kagiri kwa ki
2: ariko na ariko kina producer
0: ndi ko gero producer
2: ariko gero producer kaga nanu no itengenti dialo na idibara raitengena kwa yanabo kanisa kina JCK tina gero anka ulele wa marasa gero shooting
0: na JCK dwa gizi
2: na JCK dwa gizi ya ya kuna kara normal milongo kwa upcoming
0: ndio
2: ndio nako
0: ole na wala nya 20
2: na wala wala kara nya dago tene yugundo rankai
0: yes
2: kada ndo jukala nela kwa kala nela kwa
0: yes
2: na kawo mun nan kai mashi an kai yanki da marafe je ai to kotola ngole mangati
0: right
2: o rajo me dim rashimi ara nelo bay ngole ni ngore dana karen kra yok shin sholwan le meren kidimara
0: yes
2: ara sholwan na o ikuno na ai kunun en kununo
0: ndio
2: na kuna awo mun nan kai ole mashi na kidimara be ye to kotola mangati
0: all right kamera ni as collabo kanye saidia era nyele kala nyani
2: collabo
0: yes
2: ore na pas collabo ore nyato kwanza ni saidia mukiliwana na ajukanye saidia
0: ndo lola nyaka sana sana mu era nyato ngaru era nyele era ngani kai duo be ki saidia ye sia ino kanga ye gara nyaka ara shu ye ndo ni saidia ndo alba nyani
2: kwanza kanga site tegemea joka la ranya ni ngira asie kolabo na ka kolaba nani ya sita amo kiare no hira rasikila na ra gospel na kulale gospel na sita na ole na faida na bona ishona yuma ta gospel na sita
0: yes
2: arashina ana rana raji ne ni kiasi na kolabo wale faida na bona ya kinano na tanaji kombea beats ai ne na itero nyongole nano
0: yes
2: wana na glale runa la yalo runa lutu backup arashina ile share like na dola jo keri yangi belekanyata na yakute ne tingula anatingula buri na kaitoki improve eroki improve taranyare na ko kai sho backup ana anai de barato duwa mai de bana rasa kolabo o singuliti ware atasa no le David Ngaru o wana kai na shana ji Elisa Naini na kuna kakato duwa na improvement ana apa idi na rasa ina siya
0: right
2: yes
0: na ra nyaga ina siya
2: ara nyaga ji
0: nda go singulio jo e walata
2: era go singulio jo
0: shakeni
2: sho
0: jo era e wala na hijine
2: era ara sai sai yo lenga
0: na ganya mi manisha go singulio tigra ai go singulio
2: ti ore go singulio ti na karanyiro sinkolio kulinkana na sagrian kai wore kila lari
0: yes
2: na karaka na nushakenisho itwa karta elalari na mara shakenisho
0: ndio
2: wore lo sinkolio jo shakenisho mara pore piano
0: ndio
2: na ga yelo ndongana lanka uleli
0: ndio
2: yelo roi yelo ndongana kumo
0: ndio
2: wore ngolona bo na ipangalesia
0: yes
2: alai ngorwa kesia yonkai tino yake rantawoni
0: yes
2: nikidingi likai ba sa paulo ito wene jin confet en kampuni yake nati ni ujo sinya na riba gira dai atipagira dai riba timpaka news ora la buzz yalo nela rum accident ore rum accident ni umial tonga na koling ore nyampaka neliki ni nyumbani aje ki kiare ngara ingi ne jo tonga na me gure ba ishu loro ngani amore kulingana vile na gara era dolo inari vile na raga na kaidi mareja nkai yake kaga ore ti aru ina na Naira gankai.
0: Ni mura rasa kemoji.
2: Nai mura rasa kemoji. Ana bana jur masai me meranga ragolo wer gankuru. Ni kijo. Na dona ajo ai rasa kai tinu ito yuling. Na shanka shakeni sho. Dangara kina na shekino na kai tinu na dangara kina ai rasa kai. Na ku ina shakeni sho sapoko le na mada mari kinu.
0: Ni ndo nyilo singolio.
2: Ya.
0: Pole sana. Ele bojo na ke
2: Rasa sa yoleng ngi.
0: Yes.
2: Ore na na lo singolio ja rasa sa yoleng ngi.
0: Ndio.
2: Na iru na mayanat.
0: Yes.
2: Ore na Yesu amaperia.
0: Yes.
2: Iru na mayanat.
0: Kama pindel ranya imbarata indiki. Iru dubore lo singolio nuno. Ena pindel ran.
2: Eto. Eto ore pa idaru ranya volume 1.
0: Yes.
2: No Allah balakati.
0: Mo jago ngani ore raba ore raba lo mabara da ba ba ri ele aba mayina ngai. Ore dele sungulo na aga mayara. Aba dangari.
2: Poke
0: ro do guru.
2: Eh.
0: Ana ro guru mali
2: ore ore tena no kai de mara jiro. Eto. Eto adu pore.
0: Yes.
2: Eto adu pore pi. Amo Erona meeta entoki natodua. Ore tenakata mpaka tenakata erishata nara natii, erona meeta entoki natodua. Pookin entoki nabo nadolta, atipika naa skiza apa elong, naa naiterua naa adol mdogo mdogo, kake kaidim naa atejo erona kegira alotu. Eron itu eny.
0: Erona ake itu eny.
2: Erona itu eny. Wala kaiterua ina siai. Yes.
0: Kalo hiki duna intumia lingiri ya sinkoliuti. Era unajua mtindo kuandika wimbo, unatumia njia gani? Kemi bilele isom, ilindedele kawarie, nigwa la igero singolio, nila yo singolio, ingero hiye, alashu unatumia mtindo gani? Alashu kono fake ingiri singoliote?
2: Asho ule wala saninge, asho ule nswali nasidai, ngili kwa nona akidi matareto lekaito ngani, asho ule. Ule rara nano, na kaidi matejo ingishororo, ingishororo rankai baba angu amu, tenelo na ife ubiri orpastai.
0: Yes.
2: Nagira ini ning.
0: Ndiyo.
2: Na ini ning egera likiorori. Na hidi mainori ino itoi o singolio.
0: Yes.
2: Wana niare, hidi sina inoitie biblia. Amo gospel na akira njera.
0: Yes.
2: Na ninyonko itoi enabu eare. Kaka wale do sana sana tenkishoro tai.
0: Yes.
2: Na kaidi matejo teningite ligina nora mic.
0: Yes.
2: Arase ni oji.
0: Oh.
2: Tena singoli ni obisha na iyo.
0: Yes.
2: Na itake.
0: Tanaka taki. Yes.
2: Nako tenewoshi producer beats ake yote.
0: Yes.
2: Na hidi mairagu singoli.
0: Ndiyo.
2: Na hidi maibele Kenya.
0: Mela mea lasma bingia.
2: Mea lasma.
0: Ndiyo.
2: Ituakara nalue bunge nkalamu.
0: Ya.
2: Aigero singoli.
0: Ndiyo.
2: Nilo niwana alelo singoli ya Kenya lelo pogira arajo.
0: Gedia ilara.
2: Gedia ilara nkai.
0: Yes.
2: Naka hidi matejo. Ndiyo. Inkishoro rangkai.
0: Yes.
2: Maigera no singoli. Nama aralo shirongani doi dati.
0: Ndiyo.
2: Nkishoro rakenkai.
0: Mbaya yake woji nero singoli wapeni.
2: Kabaya yake woji.
0: Yes.
2: Ekelo nye na tenalo studio.
0: Yes.
2: Na yake analo studio akara emiti.
0: Ndiyo. Ore bibaya binebo lewa.
2: Ore binebo lewa. Ore nanaka rangi masanya nkai ajikuro na yola lashe.
0: Yes.
2: Tenungu rapi bule nkai ye milanko.
0: Ndiyo.
2: Pera rakerai studio rinu ya saringe.
0: Yes.
2: Nemi para dage ni kosho singoli.
0: Mekela ura ni yo studio ni wake. Mekela ura ni yo studio.
2: Nemi para
0: dage ni wake.
2: Lege ngu yoko singoli
0: ya no. Kana production ni oje.
2: Moradi na rake marabayu ni oji.
0: Ndiyo.
2: Ure vio guzai na kinanda.
0: Ndiyo.
2: Nebuko singoli. Yes.
0: Wow, ayo kuna kina jadero ibina bopo inti ina na avishira magine. Fiyo ndari mana juindi marosho kiyoke simote 0702 39 17. Ikiri wana nake Moses ndi kwisa tenebo nake David Ngaru swali lolote lile liara yole ni ngoni tewoje pokin ti sa tomon obo na ngode kani ora ongwana tekono sai nake ndeba kya nake si lika ina le Airtel
3: 0732992321
0: yes na muna ka jo uri nake mo uri kilikwe ido hop tenebo si ozap ngkuri nake ni gene ozap tenye nake yango ko yang orba yeno no ilare sem sab ko le toda kala gere jindi langa mai saringe sms to hop ara shu ozap 0785 92 92 83 0785 92 92 83 ngero ko kilogri ko hop kabisa teke begi suna ke tshira nake ne melako itin kawle le county na ni gene nkare nako county ka jado county ni kijana ya Samburu jina bosi la ekipia nile bodo kono kono kono shule la jile Tanzania na rosho kukina simu ito miro yoko ayo kuna kineja karibu na unka ipo kari ayo kuna kineja kika muna ke simu ya joka ngayende maikiliku wana nake ayende maikiliku wana kula ranyak likiara na tenkire sheni ola ini mwani lai tiara ibina bom ompo inti nira na vishana maa yine fenta na shukunye niki kuna kendo kaya ayende vitu na kena nishana nikijonyo nikijo mara yolo inkishoro milamari.

0: All right, and Kayake or Retoni Lainano?
1: Yes.
0: Kayavin, when you are Retoni. We don't have a single leg,
1: I get nini introduction nilo singulio
0: aroningo
1: na keli mukulinkana vile na iwe mpaka naru
0: na ajali
1: na ajali
0: yes
1: na loru nyanga ya loru rauti na kutoku
0: yes.
1: Ugwaru
0: ndio ndio
1: na ku tinne tinne na nonoro na shekenisho yeah
0: ndio jino na shekenisho all right kai kidole ye ila ina ora imi topo no tena shayara nyare
1: yes asholing
0: wale
1: ya to ala ino ponu na ga sele ga jo karumi yo isa bokole na amaga ile bunyangai
0: yes
1: woro sele glai na ngai ya repeka
0: ndio
1: to ngi to green pokin ara nya paka paka renge soma
0: yes
1: mpaka rela mari ya balati
0: ndio
1: na ngai ya ave osiligi
0: yes
1: na ave ngai ya osiligi ajo woro tola ni oponu
0: yes
1: amaga ro ya shigunye we bana saringi
0: kabisa
1: ai basi edala ka edala na kumba kuli
0: yes
1: yes
0: ya ta mpango uimbe na kiswahili tangai ko tunemena na mega masai
1: Tenisharu Yesu?
0: Yes.
1: Tenisharu Gankai?
0: Na, Hesharu Yesu.
1: Amari yaka naira tana analo studio?
0: Yes.
1: Nelo rosingoliu?
0: Ndiyo.
1: Nekwe Nisharu Yesu? Na akaranyake?
0: Yes.
1: Yes.
0: Nekwe yara na mpango uli angkara kina?
1: Kara mpango uli.
0: Yes.
1: Kaina na tongkuru kamo? Kaina na shoyole kilikwai?
0: Yes.
1: Amari yana ajuro na yake ore nasia yara nyare?
0: Yes.
1: Ne likiorotu? Likiorotu?
0: Yes.
1: Nekwe niki nchotonga nako ore kilikwai?
0: Ndiyo.
1: Na enoito yake kindimi?
0: Intumiaya.
1: Na kai kijo kai sinye kinko peni sinjo yo ko dogule to ngana gaju wore le Yesu na kidima idimi
0: na gira baya
1: na kidima ile punye
0: yes
1: na ko inna peki ngor ngoito ipoken to nguru ye poken
0: yes
1: ne kiran
0: yes
1: ai shuri elegili ko lenkai
0: na kanu kete shube ko dogule so lojite YouTube ken karana la kwa ke kolaba ko dogule so lojite
1: ya ai dina tejo wore na ko losunguliti ko lole raga gre pango
0: yes
1: na kajo ikonji kidogo
0: yes
1: ya kaiye nkara nijo olapobo
0: ndio
1: na kaku ipangutwa
0: piru mara bonaite YouTube
1: ya kwato kaiye kaku naite ruwa ponaite YouTube
0: all right
1: yes
0: all right kindi bila naka ikuragine jamarona naona muda unasonga
2: kabisa
0: yes ajaka bili kijo ranya kajo kame ni por ndai events inde mashomo ameri kijo ni kai indi miarotie ndi kai kino kirimeki lakini angai ni mayoro kiki ndipela nalishera kana shu eron dilo kanyini bidi biari laranya ko grati na siai o grabu lo ajaka na siai bona ngaru
3: yes ashole ore laranya nimiga lauga gini kijogi kijogi age manabo
0: yes
3: kijogi entoki adokoya
0: yes
3: peye eko focus
0: ndio
3: pe ngori yesu loipoto amun tine ke gira imin
0: ndio
3: ege ngora joge ngali poto yo amun lo likin poro nani nyisiai neku ore ndoki adokoya najoki laranya ore ke gira abulu ahi gira iteru ashu ke gira kaendelea
0: ndio
3: mi injeri kino yo kala poite ruo yo
0: yes
3: amun ore shida na kibwa ore pe baya mali
0: ndio
3: nirikino yo kajang kaya pana ira wureni
0: yes
3: indogi ajing aiwich so ore kajo na laranya
0: ndio
3: maronyo ora menyo ganyi yoga na kobo ben kage maronyo kage ndai be
0: yes
3: eku ore tinolo ngenya na luru yesu
0: yes
3: nige na gi yoga na
0: ndio
3: neko maronyo
0: yes
3: mai bungarta maronyo rara mai saporara na gere yo ngai
0: ashole
3: yes
0: bona ndi kwisa
1: yes
0: ye ngai ndi meroki na kindi bena reshara
1: ndi meroki na alonga na poken
0: yes
1: Wedi ningi to yok teatro a ingitation ya Mayan. Erogi lona pokene lona letrose.
0: Yes.
1: Inako doingwa.
0: Yes.
1: Erogi na enkangwala nayok.
0: Ndio.
1: Enkangwala kuyani.
0: Yes ebole.
1: Ni nyavato bulunye.
0: Ni yangitu.
1: Na ngana nyaro lengo leng.
0: Yes.
1: Erogi mpavala ye Daniel. Erogi sinya enkangwala sankilil. Erogi la lashara laine ya Mayan ningito. Erogi ngodwa gajo agra lotu.
0: Yes ebole.
1: Na jiki kai ko munoki yankai.
0: Ni jata.
1: Mpaka ni baya.
0: Yes ebole.
1: Erogi kanisa SK.
0: Ehe.
1: Na ina kwa yisi dai.
0: Ndio ndio.
1: Eroki oleng eroki longana pokin yes
0: olongana pokin bwana ngalwa ngani me eroki ngidipira
3: asole angasina no eroki normali lera longara
0: yes
3: ndomaderu nyando mononi ayamu taragi na buya rongule sai
0: nijara
3: ayago ayago deja asole ndomoni ayjoy
0: yes
3: na eroki normali lampo kinde longara
0: ndio
3: kanisa ange kumpa faith evangelico
0: ndio
3: pasayo leke pamet nairoroki laranya pokin joreta lang nairoroki nkwaya hivyo wakina iduwa na agarajo kiri iroroki rayo nama dimaroroki pokin kakaroroki pokin generali amuita naje nairoroki one by one nagelelege jamuru nija genyo
0: nija
3: lang nairoroki nkwaya pokin agarajini ning nairoroki laranya pokin nairoroki marile pokin telungara yes
0: wow kido siyo kashio lempi pa wengkri shile maa yene
3: fem asho
0: dama yenta yankai
3: amen
0: nito yon daya shira seda yon leng yera sasa
3: amen
0: hito mutumu wangwami yankai teo jubo wangini wapu
3: asho leng
0: alright asho lempi pa wengkri shile maa
3: yene asho leng
0: yes yes kuna gina janake ldeka niya baya tikita muna hapi shanawai maipita shanake saa nkapi
2: lashi saa
0: kuminamoja saa kuminamoja na wageni na utoka studio
2: yes
0: ya mekindipa
2: mekindipa
0: ya wacha tunatituongea wapu ingine
2: ayo ni yetu

0: Eronda ganti kwa silo sungu na ilendi kwa silo ojo erasa nkai.
1: Kabisa.
0: Lakini eronda na yeli majo. Ameni umbori event yote ama show yote. Nimi arabai ya rasho ya kunage ya lagu yango. Kai nyekuru mieki kwa sari nkuriye simu arasho. Sanko yito inage nimi nagene. Nimi gile show yana mbala shiranko yuru.
2: Gatu kwa isa. Arumiki na yaki yanko vang. Torosei.
0: Torosei.
2: Nkwana ajiu Torosei.
0: Yes.
2: Nile ae pangwini.
0: Olontu lude kaunti ya Kajiado.
2: Olontu lude kaunti ya Kajiado. Mara kefi ilu ru taone Torosei.
0: Yes.
2: Vingi liwana lanyo juu Moses ndi kweisa. Na hindi miaka roliki. Amo karama alo wani lalto nganak. Na hako na katu miaki nako.
0: Yes. Ure mwereye simu hindi miaka.
2: Mara kefi mwereye.
0: Tengini maitomoro na mashini mashomo.
2: Tengwereye simu.
0: Yes.
2: Na ae dimi ae notie ranamba ya Safaricom.
0: Yes.
2: Ormosori na abishana. Ongwan nabo. Iset nabo nabishana imet nabo are
0: merare niju nake bwana Moses ndikweisa na tamasho yote ni ara ron kangitida kanisa ri kaunti yote niti eri mwana nya kaunti ya Kajiado merare lenge ni kwa muteja merare mine kwa muteja ningla igile baada ya mu odvugal ne eti kitu weji 0741 0741 81 7512 ara shoot ni unake Moses ndikweisa na 0741 0741 981 manager yes 81 7512
2: kaje ile kage nje tumiyore netwa ko ngam je kitani yo lam kitani yo ile lam neego ay ko neja neego ore ni yiro nambe simu na ormosori na abishana imiet na abishana na abishana uni uni ile are uni
0: ile are uni
2: yes
0: ni una gas ni David Ntiko and Victor Ngaru na or producer sino mali mulongo ai tables ai na 0757 733 623 0757 733 623 nilunaka ko kilosinare resi ipo kana sita
2: yes
0: tonka ulele ashule
2: ashule
0: right
2: ashule
0: silly